Gade sa! Gade sa! Mwen sa bat fem! Mwen sa bat machine gaz ou bitit mwen!